0: mai lala nda zambi nga yin na ngwam na bel ki na min mor nga kinda bor ba ban ba twab ga fili na ba ba bo jom zing yin na ngar ga zaba ba tak ndak la kum su en lo ba ansi klik pa ble yon a wo me ngina I tere pa ba wom le na ma tar mi tia yag le pa bi anda zamba a tar ga bo le yon a wo me lala nda zambi nga yin na ngwam na bel ki na min mor nga kinda bor ba ban ba twab ga fili na ba ba bo jom zing yin na ngar ga zaba ba tak ndak la kum su en lo ba ansi klik pa ble yon a wo me ngina I tere pa ba wom le na ma tar mi tia yag le pa bi anda zamba a targa bole yoma wume lala nda zambi nga yin na ngwam na bel ki na min mor nga kinda bor ba ban ba twab ga fili na ba ba bo jom zing yin na ngar ga zaba ba tak ndak la kum su en lo ba ansi klik pa ble yon a wume ngina I tere pa ba wom le na ma tar mi tia yag le pa bi anda zamba a targa bole yoma wume lala nda zambi nga yin na ngwam na bel ki na min mor nga kinda bor ba ban ba twab ga fili na ba ba bo jom zing yin na ngar ga zaba ba tak ndak la kum bor
1: titak alo marke ukuna skele ruga Ah, ai mama, bon sawa, ok tunanani, alo tutie kwanza mapublicite, na tukuna ngoja ngojea, tufikie 20, paske 20 tafata programe yetu ya mikroprogramme, ya, tuma plus, voilà, tuende.

0: Omuhitaji ari tofauti na umaskini.
1: Hali tofauti.
0: Omuhitaji ye, Yo mundu angana byana gweta ko hake lakini inyenele ile ku chindu cherebete. Yesha songa cheria. Chagasisha ngodi cha cheti ayo muhitaje. Umaskini sibo mbu yo mundu tukire ko bisandu. Au tukire ko maboko. Umaskini yo mundu oyo echo si kyoshi shanga tokacho. Make ni wambu ne mukubere bakamo no bakombo omukubere
1: omujendande ati
0: make omukubere ako sikoshi basi
1: shenga kasungu
0: shenga kasungu lwanga bya lochemba lwanga bya nani
1: ne rimente
0: ne rimente oburi kandu ko sikoshi nero abantu aba Mungu mwebwate ebo shibikolera hawo ukana bwateno ababu ababulayambo eno baba hera mungano mwebe
1: ama hera mungano olutwamba lwabere la sera hawo mana yatuno
0: mwe tungana wadute tungana wadute aba maskini na bahitaji lolo twamba lolo mwe cho mwe
1: ndiyo
0: ne lutwamba no lutwamba lo siba katokere kulalo bobandu abo Mutibete kovera noko bahitaji.
1: Ye.
0: Yagara wose kadaku.
1: Ye ndichale kini abatubikolera hawo.
0: Atubikolere
1: hawo.
0: Ndaje tukandikania kwa hano. Tukatekira utote sasa. Tuangakirani yabo tot olusombolo. Nalo runo muri kwa mutaka. Lune mune neha nalonge ngano. Eh? Maka tukuru tiengano baba witeko. Ye ngano yinyi kumea. Nari ngano si angasa ko luso boku divi shibile shiro ko okuchi.
1: Ngwa chataka choma.
0: Divi shiro ko chataka. Nero sasa itukatiri watu chwe chwe chwe watu teno. Shiali wanza akabya luso amba. No.
1: Yeah.
0: Bo. Lakini ebyo shi ambo bekorere
1: hawo.
0: Nebyo shi kande bekasha yanda haye. Ewo Mungu.
1: Ye yuka sha sobola mo.
0: Shi yuka sha sobola oluso amba
1: ne ngano.
0: Ne ngano we. Nyo chikara ka itwa tkeri bodu te sasa abantu aba sibantu berikeraniwa ne bandu batolere buhoticha nabo babya bantu ngabande bantu
1: nibasogasoganiwa
0: kusangwa jengana liya kusebu omungu amabye mwatu hebendu tule bajera tukajere ebendu ya nyamuha
1: ndeke ndeke
0: Nesa tukashere bendu ya nyamuhanga akale wenga tukashere bototi akalebia abake bakyabo naba itayiri yabo nga twagaso habo nga tukahera bototi nero muri wire obore muri kandirebia ejara sayiwe iyo mungu muhere nga kashere yate kudiso uti Mungu ni mujinga ariko hechendu shara kwacho atanicha uwene ye akakuwa chinye kawate bo Mungu ye shachute byale bishwa takandira takawate kandira rati
1: ye
0: kalabiro
1: mubana
0: akalabiro
1: moria
0: nejo kalaka munubire omundu ababiko wa wakawate aita yire awakwirye nzala inyana lengire amahikoho wawo ahane echanga kutolako aona bahakili nebya bakana ruba menya amuntu babya serere iwa mwego bwote uyingo kwama ngokoma hiko huwa yuyu akwire nzala
1: ndiyo
0: awa na utumwase wakande
1: wakande mwere
0: lakini kanjika jiko sunga kundi muntu bwire habira seve yo biye fime bakasuke kolangirira mo
1: mochiyo
0: omochiyo Nyo yo nyo bwote bubwe mu sinyere hano
1: Gondesho ini anacho kuta mulangira machiwe choko nene.
0: Nero eso muhitaje makwendera. Uluwa menya Yesu Kristo iwe nwene yoyo yukasa omoyo. Ama kurenderera.
1: Inga.
0: Nero ebendo kuheri ebyo uri mujera wabyo. Itu bushi tule bajera. Omukorema ni mujera. Obyali abyakarema. Esaha wangawaticha au ndi mfano uli mireberewa yono ni muluwa wakayange kana ni muluwa bakimbizi wera omukimbizi yoyo otetahe tuyo muli nyenali mireberewa byaye na wanata asolomu. Eryo na uoma bijere okomundu oyo ishuwashi.
1: Niko bana ne kundena kandi yahiti.
0: Na uoba ri hana u na uswaye komera byoko. Na woresha kebra na wondi uri olta biwo wote. Ah muba kamba. Na ye yili tolera kumbe na nayi na ha undi uyu. Ambono sibe sero mwitema
1: ewo. Ewo ma.
0: Ese yitu kandi byituma kirania abantu wabo. Abantu wabo sibanga hono ko kiho. Abateke bakandi shabye bane paka kiwereho. Na bakobere bakashabe bane paka kiwereho. Na bahitaji bakashabe bane paka kiwereho. Abakwirwa bakashabe bane paka kiwo erisha waho. Ne shungubi sikashabe sene hutu paka kiwereho. Ndoko ebi paka kiwereho. Na bakobere bakashabe bane paka kiwereho. Na bahitaji bakashabe bane paka kiwereho. Aba kuirwa bakashabe bane paka kiwo erisha waho. Ne shungubi sikashabe sene hutu paka kiwereho. Ndoko ebi paka kiwereho. Na bakobere bakashabe bane paka kiwereho. Na bahitaji bakashabe bane paka kiwereho. Aba kuirwa bakashabe bane paka kiwo erisha waho. Ne shungubi sikashabe sene hutu paka kiwereho. Ndoko ebi paka kiwereho. Na bakobere bakashabe bane paka kiwereho. Na bahitaji bakashabe bane paka kiwereho. Aba kuirwa bakashabe bane paka kiwo erisha waho. Ne shungubi sikashabe sene hutu paka kiwereho. Ndoko ebi shibi
1: kindu kipishe.
0: Na ba president wachi wa bara bapishe.
1: Ehe.
0: Ni bakaba iki America. Na bako. Ba iwa de shiyo de yo.
1: Ndiyo.
0: Ne true na maisha kwali atya. Ne rukadili kukalangira lorengo lukwao olo habo Mungu abere kuha. Leba ukani jera lo wote ha umana
1: na
0: bande baliya.
1: Eh.
0: Hane kanyo ka uma jinga nalibya kusebu hadisi ya Lazaro. Tarikania yo uka ukana yichisomo cho kusebu. Lazaro ha umana mutreke mu yabe tukwe.
1: Iye Lazaro ha umana mutreke. O mutreke iye mwaluni ya lebi ya Lazaro nga yu wetebe nene. Nero na Lazaro ni avire vya ngambe ya ali omote cha.
0: Ndi mwa minye kwa hanga nani?
1: Mwa yon langirengo kwa li inye yon nga muwe tijia. Nero mwa ya mulerere. Mwa wate Lazaro. Na Lazaro wama minye reyetaga liolia. Ndi Lazaro mwa bugana nayo. Ni wambo hane omote ke oyuka yemenya. Nari ni aluni alangera no mundu oyulia hesio ri ni aluni wat i oria ndireita uku njeke kala kenya sayo nyere. Ini emushubiria. Kwa yetagarewe. Ini aluni amenyerera no yuga yetagishia isheria bua nevia. Eroho yabere

0: prendere
1: ni wambu kabisa echo ne kwenene
0: era
1: ni wambu ahuwa mate kerikanya utu obore mundu aminye olorengo lwewe
0: ndiyo
1: aminye na kadire kanga wotichia mo kanga wotichia kundi tukandisha tu majere ebendu ya Mungu atuha tukaisherebyo no buhe mu tukai komero kwa bendu byo oloba zalone tukashya buli bawo mwera out bari ke tubanzu mama langera umuntu bwire abantu baba bone mucyo umuntu nyagenda umuntu mucyo umuntu nyagenda nere iwe shira byo shibiyeno lakini bakashya baya kuburya mbonero sasa ebyo twakuha muwa waticha abantu bari abo out tami nao ukasha tandobunu
0: nero hane no mwase muuma owa abantu abakayimenya na bakamenya iyo iyo bakalulaya aho bale na balangiri obuteke bwabo ngabanga weticha abajane bo bat na ne shungu bisho bat hane mwase muuma wa mwami yebozi ni akaluni agwera abakobebe wabakayendo mu marema unashe bwamekaye ini akayira abame bakayira marema Narini akabwat aho she yo mugona mwende she yeri ebyali esabe kera muna langiri abasayi na bajane ne shungu biko bane mo kiho wa jaya kino esemwa shabwa ebyali byo shimo ka hulula ebyo mu marema ni akabwati abafanye kazi baka hengwa bora kero nari abahitaje abo aba inji bahenga bagendo ibayendo mu marema bakayagesa Naruni auhire kwa mwate mwumat. Muka kuluka. Emu aletebi. Ebyo muli aletebi. Emu aishigana yende meganda. Eya nabere yeswa. Emu eshi ya mwate kayo mwerema.
1: Neru kusutu. Kuyezala kani vya saa.
0: Waka hikire reto layo. Naruni ya liberevo. Neru mwe libere. O momo uloyo. Echero chere lama. Nadio rene nere lama. Reu kundishi eshiye. Ngo kwa kabia kakola kahamulatia. Kuhi kwa nere lama. Ishi eshi nga kakola chihi. Nerhama sa omukwirwa iye ruta ayadise enyo mu biblia kasana Naomi bakadwa macho wacha yo sebyala yes na yo mu molar moke kulumbe ganda eyiro mo abafanya kazi bama yana iye kiwe bo bale mo kwisha shikona bakimbizi abande bane mu ngiro mo bandi aba ayo mukande mo leta hano bo bara washe byo mu njaje Iba wama, taya kande wama hengi, omwami mweke wate tukitsu katwa kukulie, amumesu, mwate. Ibwa, mwaya mwara mutia yenda na wande, nerishe hika saa ya he, iwu na mwurele ewa mienu. Indi, mwalamia nyinyi vyala, wama lama ama shafunga yeno mulume, ama shale mbira nyinyi vyala, anatele nyinyi vyala, yomovyo mwami abia kakola, akakola byo ishe byo shibusa nano botreke iyinya trekire ne risha leta menyango kwane mukola gushebe ne nebe ne ebyo mungu akabwate ni akola
1: ni bombo kabisa umwacho yo makani yo munu bure hano mundu kashadwe no yelwe no ne sufuri manake babombo 0%
0: te kombi gwesha kya shabia
1: ya
0: kombi gwesha kya shabia
1: 0% munu ngana songa yo kusana iki
0: rano buyiyi
1: omuntu ahikoho wawo ndewuzikubura wote ije narekana wota ya muteke ije narekana wota olo mutoka ije narekana wota himbe nyumba imbiriki ije bo neriba kusaga iba ku iba ku ichakakala nabyo sibye seha sende kutreba ije galangara musibiho mochibo Ebyo ne muhiti akandi bukire bena mosha soba kandre
0: okujula kotebo ntikusula kotebo
1: bari cha tubanzo ha abantu aba otoma takara eba otoma holaba turate kirito kirani bo mutema sibwa mbona bo baloga bakabya nzama bibakya bayitaji bibakya bayatimo bisikabya nguvi ye Mungu akakola cho ni leso katu hayo kabwate ngandi lebya banga bakandi ngabakandi rabati abantu aba Ngabakando kumakuma bobati. Nerio, naye nabwanyitu vema kwishi. Muma sunga mali wa yo ndreke. Muma nari vya kwishi. Abandu, abakala wa. Muma nari vya shungubi. Muma nari vya kaya talukako. Tami biblika yote. Nilikuwa

0: na njaa hakuniona. Nilikuwa maskini hakuni nani. Nilikuwa na kiu hakuni. Tabi obye ne miasimike meke lakini litu hii.
1: Nemana namana.
0: Nalamurisha ka wate mbeno abateke basaba tukahola. Obore mundu ne muteke okona muna yewe. Euka minyangu kandi hitia
1: wote.
0: Na wama kuhaya akanduka hande na ukawa yikeka na utasha handa u.
1: Oh, then
0: I'm na batawetreko nesho nguvi na bakimbizi na bahe abone bandu babere babere
1: mwitwe
0: sitwangatebetana kubo na sitwangana nabo lakini twangalebya ama tekniki otwangakola
1: tukasonya sonya nabo nelishunga shungavo
0: omundu ama ikoho wawo eri amahawiwe inyali okwewe inyakano wana ngulu eri wambo shambo yakana akana kwa la chere iso utiaga hiko huwa u hati ya bole bole hivi ina nabili wa kanyambu tabi wama hiko huwe we ukanda ulikiri walu wahu nyanama
1: kwa chere wache
0: u chiche uuma nero sasa chiro kaji saluwa nyihani uti mahatikeni huwa ya hano have have rich esa hayo
1: kabisa
0: kuma besuma nebio shi wakola
1: vikalu ya potokala
0: vikalu ya potokala ni wambu tukabe wasinja nyobosi nyimuka kola ebiwenenga umuyo butembono
1: na hande
0: tunesimuni eyo inyaba fazili inyaba ahe bakakola biwena wena itubushi tubiba fazili isiro ko tubiba fazili ni bantu barebe tubushi tubiba fazili kadiri ngo kumungu abare kuha na olebaya ondo lero tambe kwewe nango anga muha
1: anga muwatija
0: utre kunde okumuhanga nabinyaka inyaka kutorumana ko akara lokoka kakuhane kuti ijya ligire ko witeko deryo akari yose ukabye ko subusoben ndiri mu byo wiwe utya yire niyo ni adu yangu basi mie ananiangalia kama mubaye iya kata lokaga kubura tiki darisha rebya metodo ngashimye mu ruwire usangwa share ukashikala ahate nzama sho ulishatikala ahate mu yatima sho ulishatikala ahate shunguvi yehe abo amaba kutindireko mungu anashye chikareka babihe kuhino ho urenga ndi busanaki anashye chikareka ebashya kubana ngadi busanaki neryo irike ryo mutima monda isiwabu urashita chetia arunga namu rutendo base namabiwe byuko bwa bolobolo ngandi rebi ngandi rengekania katongara tote iwo bo bimweti cha kutsiba naye kandi ya userihi useri nenye yondeke ne namisabye kandi kusabera aba kare katwa itopata shobaraka wa wazara ulewa na watauta kuchendo umutu yake shanga sabaro wende umutu yake yeah
1: ndigwa
0: angana sabaro wende
1: angana musabera
0: ache jeno mwuteko na wana mwuteko
1: halie tafauti
0: yete
1: halie tafauti yete anengo kwa mwabi ya moka seba imu na minye na mwajiharo wala fozi fulani trani wukana langera yelebio yu abitu kwa yera Mereni ya bianga makuma kuminyo.

na kabla kake. Na kartoko kane katia. Chigombwe tubwiri abandu omwami wa buyora kane chigombwe tubwiri abandu ehipile yivatsiro kuyehe kachiri areno. Kola betu. Ingaba shima chigombwe omukulukulu owa sport ni mu journalist na ya matsema kundi anakwa mir abere na yore watu kuka radio akaki ehipile yivatsiro na yakana tekamo ehipile yivatsiro bagala betu bale betu shungali unakuti duka baba baba unakuti duka yeyo uliyeyo tarangure mukuhipile yivatsiro chishi munechirebwa munechirebwa kando hekawula ula tareto dolare yawo umuvile ya butembo obuli mundu woshi omukakwe akaremo akakwa akakorere mu buhingania kumbe hipile ibatsiro esi ya sharite esi ya bulamu ehipile ehikayo mukaradio ehipile ehikayo mukatorshe ehipile eyandikire kuitichi hiti ibatsiro naro bandu banene bakanate bawe akapile raru ebeya konelunga akapile naru washungo mundu akasa shaleta kwa maeformasyo ena shakubuhirabi ukabiyuka e unakuto kulufrangalu akapile akandikire kuti ibatsiro naru bakute inja anuka sana ngatewe ninakwa mira chogo choshi ebe kalabamo kunde nandre mute kumuka radio kai mwehipile ibatsiro ehetri hualu chikabia chireve nitu kilu mbiro yomo bugati chikabia chireve nita sport oyo ni chigombwe chikabya chirebe nita eyo ni fulani ni ba honorable mukalina nakwa miri bishibira la bikambali kundi akaradio kane muhipile ibatsiro batahe ebutuhe obwana ndeke yehe na bwana ndeke murawaye omwame owe mali ona uti duka yo hawewe na mututeke mukuhipile ibatsiro na makura mucha chef owe mali mushakolo waye bwana ndeke na makura muchachira tarata abali okulu handelwe bulambu bwisarene ebutungera ebunyuka hehe abirikaho ne yelu yatabane komuno namberekira kwere uri nimero ya yini mutsererire atina yimunyeretere ko na leno engima yo mutoke nga hihiramu kutsengima ya ujini yaye enga hihirako na rona hetwala so ndele hesashi esashi kibya yaye na mabukutolere hipile yiyo wole kundi twanzira abandu we twenzire abantu teripima wote nyiretera hano esengsa karto nerunga hiro mungurubani enga hiro mukatoka kaye nyiretera hano trant karto enga ikola ye yaho nyiretera hano idi karto eyi pile ibatsiro tunga hiro kwa ujini na runa kutwalera hiyo ono mahandreka ku numero ya ingaluta chaba hi numero konde abantu siba basungayo nabantu bana wote kuyo ni 0 4 15 09 0 4 15 09 yo ni numero yaye au ndere mahandreka yenu makandi kukwindi numero ye Vodacom ati papa merci lakini radio moto inapitaka kwa vyote ni hipile kweli ya muhi radio na initi ii hene hipile yo mu radio naru hiwene wangawira ngawura haye ndugu yangu uko kote gani kama unalaga kukarto mbili kama ne tano mie peke ndakuletea nyumu kabipe mukaka nganisa iko tuna hawoma nimero yenu iriko 22 iriko 72 ukumwisho ewo lo wabarekera ut na yina malo kuhipile hiyo ekatwa ekabisa ehipile ibatsiro hyabirika kuno ekatwa yo ehipile ibatsiro tunaute kuyo ehiti huoluba ngabunde bolobolo kobali omushombanza nesherino chabiri chunzo hunzo omumuyi bolobolo okobali omuberero bolobolo nokubakarabushi mutukahera yo mukara wetu oweka mbali ngabunde pole ini minite ya mahwa bolobolo okuba padere wetu abatuleterechi nemba chino eche radio moto butembo beni ono mahande kati uku masereka
Vangali natuletea vipile moya hivi. Mutuletea kuhili ya ibatiro uku masereka. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Utia karibo. Wama erandreke. Namara mchaje shange. Novolo hala. Novolo hala. Echelalu wa raisi moi. Ewa raisi moi baba watu na amostronge. Tuuranguro kuhipile ibatiro. Emageria. Uwo. Volovolo kuchanda charui. Volovolo. Volovolo musha kuluwa irui. Mwala wetu mwetu shigeni. Ini minute. Ini minute ya mahwa. Ya mahwa. Volovolo. Volovolo. Volovolo. Na yu alwe muhingania. Mwetu shigeni. Emageria. Ono mahandekati ati. Uku. Uku mulo. Hatu ya pata hile hipile. Ha. Baba. Baba. Eyo yini yaba komersa. Kasa idosile ongo zabandu chishi. Kasa idosile. Ehipile yivatsiro neti hinyo kugudro. Okudeporte. Ahiko kubarulaje. Omwe ndato kuhawujui. Omwe ndato kumanzoli. Omwe chiposo masibi kumunahandi kire kwa mautia. Eche handiko checho. Nerumumu mulye hipile yanga hulahano. Ehi kaula umu ibatiro, ehi pile ekayo muhitorshe, ehi pile ekayo muhiradio, ehi pile ehi tihuwa luba, hiya ndikire kuti ibatiro. Ngabe sungo wanda mbaba wa Rwanda, na yule kumwa Bosco, na ya ute deportat, tina yomu kwanza, inahika. Mbaka luba nakani Anandre, na Nicola, ona mawe handreka, shundamisha tusenamu wenda, nyuma mahandreka, ngande jikasanga somenza kanu. Kuti muzee. Kuti muzee misisa iyo ma mesaja mabia manene. Wasinja oko. Oko chihende. Wasinja oko chihende. Mutu uletere oko hipile. Ehyo wene. Elume mutuanga. Negra formater. Yamo. Kama te yamo. Inyo vanyalume. Basi baba. Baba, iwe ulie lume mutuanga, wama handekandreki nimero yeneyo, eyenga bikuheye vodakomeyi, bakalo wakubura nebeyi. Neya yenu nangana kongo zewe wikebote mbwenu, ena kutwala, temi bake babi nyalangiratebe luba kuloveri anandreki, omubosi. Mnusha kabu andreki, omubosi mwala omurifu kabu andreki, akabu angaba baba wango kwabia, omu ano yutu reru mulu anawa maka. Yuwa ye hikibu shungu. Aba zungu ba malu ambu. Ii. Tukandu tumika hau manau. Nerole no ehipile yivatsiru. Ne bagete. Ne chikwembe. Tunawute kuvyo. Umubeye yuwene. Abe kasende yinaba kasude. Mwase muhole na kubagete. Koho wetro ahowa murefu. Iyo tahi ye. Iwa wa mahandika wutu ulie. Elume. Ayi. Wamu wania kotsibu. Wamu wania. Na makushima chereta leta. Na makushima. Ehipile hiki hiki oshe yo. Lekini yiniaba karangu revenu. Emotuanga. Elume. Mwase moranguro kuhipile wa hiki. Apote mkwenu. Ewa hiki ho wetu. Eye neza kano ya mavingira. Eye ndena yeye mavingira. Ono. Na yu yenu iliko vede. Ma. Ma kufata. Na kufata. Kwa teki wati na kufata. Na wati. Ma kufata. Tamu, tamu, juu ya tanu. Kona liya taki handikatia. Uku, press, mulete hile hipile, ibatiro, haia fika uku, apa ni, atiniwe chipese. Atiniwe chipese, ebu sitoro, eka shindwe, ebu pesi, ine maduka, umumuhiwe chipese. Hipile ibatiro, hivi hikebu tembenu, iwo wa mahandika wote ule chipese. Na inama kushima chereta reta. Esoko ya lugu. Chipe sika hiko mu mardi. Umu pili. Mwama sabu nyomu kande higende chipe sinyoba mafuso. Kumbe mwama hiko kuhipile ibatiro. Mwama hitwale raba himbani. Neroba kasire kamandi. Aba kasire mubu holu. Unishi chipe saye sandre. Neroba tuwale hipile hiyo. Eba ye watichichi. Aba himbani. Aba kongomani. Nyewanya chipese, wivu wa mahandrika, wami hokubandobe chipese kushisoni. Ama mesaje wayo kwa na mungira. Ngaso mautu, enye nireku ya nefu, nefu, nefu, niya satu wa manefu, nefu.
na yu ye nunga so ma yungu kuru ama vya manene bas iyo trutituwe nzo mwanengu mabagalabe tru mwase mungulu kuhipile ibatiro yeyo wasinja okochehende nga vulaya omuhipile ibatiro nga simule ama nene manene aaa baba tuwa matale takwanze heke heke ihe ndi kire kuhiti ibatiro ama nene manene na wo okumirobe kasa akendi hika ama pila manene manene na wo akendi hikari nore no Nikola unama tume eodio ewo luwa tuma enzakano Nikola ama mahandrika ama nimeru anunga kure terau kusudi muto kere kwa manan na abo kusiyo mwengulo eba mwabrikiro kunimero eye Vodacome 089-82-26-934 ese yu mwanganato kere kwa mana na mwengulo omobende wasinja okochehende ngabulaye omuhipile ibatiro ngasimuli esho ndemisha mawa iyo tutiamane nema nendesi tuute kuwo tuwa matale teheke iki hiwene omufungu mwabu gebero nebero baka kukotia hivufungu na wazungu wa babla neru hipile ibatiro tutimase mwule kuhyo tunena hivote omuliduka yoshi omurihanga esi ya shabola omuduka yomondo ehipile ibatiro ama mesaje wenye wanu kwa na mwingira ikuwa matasha tumene zakano basi bisi hira vekana saka ebi siri asa komusoko yelu uto vekana yenyabele ebi siri asa komusoko eye musienene vekana ya hayi emuhanji mushendele rukwa mebehendri alu mwana wenyu vice president awaba honorable kalambu wa misisa timote honorable samanda mundu tutere omundu wabando tukasha sungana nenyu omuchihende chomunja echi sauti ya leo oyukare komurenge na bahika kuwa muwani radio yemo bwandeke obutashima na buni lolo nga kushima kageni wa matumika nyuma mahandeka omungu abategaye tusabere ne chihugo ne biashara yetu yirete yendeleye bye.